0: lo namling ge langkhor ta kyu si be le chen di na nan chu chen ri tha thun be go ne langkhor ki lula kha lya ta kyu nan dan tha thang ning sin langkhor ki gyun che che si ki si che so kho di sin sin la we ge je thon ne se di nang yu le chen dong bi che be thu ju di na sa kho ri ri si mi ma ki so be chu chu gu tha ga ma nga ne chu chu ju be par tha ti ning ki chi chu chu chu dun tha ga ma nga ne chu chu ge be par tha ri sa pu be so be chu chu gu tha ga ma nga ne chu chu ju be par tha ning sin ki chi chu chu chu dun tha ga ma nga ne chu chu ge be par je li a ge dun su yu be te thu yi na sem bo leng ge ne kon ja yu bi su Namlinge ngang chu langkhor da gyung sibe le chen ki din shu gun zhu ni langkhor nyam su tha da gyung the gi rim thui lak je ba gen thu den la ri che za ke si khra le ya langkhor ki lu la nyam su tha tha nang sin da gyung so gi ne thun lu ri nang gu gong bi na le chen the dong chi be gyu rim na la le chen ki the ji khwang chang le go ge gu ji chu ge sum a ni chu chu tha le go ge gu ji chu ge jing a dun dun gu ni kheng rung gu ji ngang chu le chen na le ya shu nang gyo ge su yin la ngang na chu par ki che ba ji nan kenni basalaji tanen chinki chajolinge ne pege chilam dom sibe kyuingi dibu gyuje kyangi thone khai ne cheji gi nambe thone gunan ne jyu la te thun singilenge ne gonja yupsu
1: tyu ngan che langkor dongwa ni tona si la zero langkor dak yonggi sije yapo ma ye na kyang khalo wa chenten si la zero na
2: Tujuh ngancu langkor la jeje ya butum na yang langkor ki junja rini rengi ki si mutum na kirang cetang tiempe kalua si kalayin
1: langkor tak yong ni zena pita
2: dinye wangcha tiempe dinshu gongjun ju kirang ki junja rini ki langkor la tak yong cetang ne langkor ki lula la junshurwa jutab kintub la
1: dinye kirang ki langkor ki nungta lua la chunjung cetang ne kolor sipsi cetang so Langkor tonggapki junsi te kendo kangnik yongtu.
2: Tata, kirangki senshinpe lichen dini.
1: Jimju tete lichen ge nangse lichen, Langkor takyong sipti yi.
2: Lengye, lichen naan shukyuru, gesu shukyuru.

0: la jinje cha be na ne la ta ha yu la to ji ta ta ra sta ba chobu ji pu yin ji kan pa sa la sta ba ji kha bu chobu chung su la ta to ga ni la
1: na no the ni sung ge mang go to la
0: la ji ta ji ro sa ta ji ji ni bu ku sung su ko la ta ba ni chi chi la ta lu lu ma ta ji ra sa ta ba ti ni si ni la
1: la la the ri ngan ji na a se ji li na sen do sum chi zi shu gi che zai na kiran ke gong si na ro na la
0: Nasi la toga di toga ni wala kusun nangku.
1: No, si din cewa.
0: Toki.

singelinge tyu langgor pheju chebe gyurimchu langgor ki lula le gyun syo we ne ju thung gap langgor nyamzu gongsi jeju be myuthu matobar soja amane thwenbe lula ngoma maji bar lula sin ji chi chaju ki timlu tho jeju be timdyu kiwang le yulu chebe nangyi thugu yuna singelinge thingdi timlu sheti jebe nangsi le jena lamu timzu le sha khang gi timzu ba rinje ngutup la ne thie gor gi nang the se de nang ri

singelinge tyu langgor peju chebe gyurimchu langgor ki lula le gyunsyo we neju tyungup langgor nyamzu gongsi jeju be myuthu matobar soja amane tyenbe lula ngoma maji bar lula xin ji chi chaju ki timlu tho jeju be timdu kiwang le yulu chebe nangyi chugu yuna singelinge tingdi timlu xedi jebe nangsi le jena lamu timzu le xia khang ki timzu ba rinji ngutub la ne thie gol ki nangthe se de nang ri

lo namling ge langkhor ta kyung si be le chen di na ngna chu chen ri tha thun be go ne langkhor ki lula kha lya ta kyung nan dan tha thang ning si langkhor ki gyun che che si ki si che so kho di sin sin la we ge je tho ne se di nang yu le chen dong bi che be thu ju di na sa kho ri ri smi ma ki so be chu chu gu thang ga mang ne chu chu ju be par tha ti ning ki chi chu chu chu dun thang ga mang ne chu chu ge be par tha ri sa pu bi so be chu chu gu thang ga mang ne chu chu ju be par thang ning sin ki chi chu chu chu dun thang ga mang ne chu chu ge be par je li a ge dun shu yu be te thu yi na sem bo leng ge ne gong ja yu bi shu nam leng ge ang nang chu lang kho da kyung si be le chen ki din shu gong ju ni lang kho nyam su tha dao gyung tie gi rim tui lak zhe ba gen tu den la ri che zang ge si ki lang lia lang khor ki lu la nyam su tan tang neng xin dao gyung so gi ne tuen lu zhi nang gui guang bi ne li chen tie dong qi wei gu rim na le li chen ki tie zhi kuang chang le guo ge gu ji chu ge song a ni chu chu ta le guo ge gu ji chu ge jing a dun dun gu ni keng rong gu ji wan chun li chen na lia xiu neng ge ge xiu yin le wan na cui par ki xie ba zhi tui nan ke ni ba san la ri 당능신기 차조링겐의 벽에 칠람돔 시베 교인기

Sastan dembe sembobon lhenge tsemadili. Tandanabal lhenge ne sembo tsobe le zendini. Pyeongjong longchin nyenchin lekhon. Pyoge longchin ki dawe ki kurkan shibe le zendiri. Nga le zendzo kyo shuken, ge zhun yi. Nga tsu le zendi res dawa ne nime par ki nyendar tsemu chuzo jutan gam shibju to dongu yube. Lhenge ne nga tsu le zend zingyo ya gus shu yi. Tohon kumu nabal lhenge le ya. Simge wen na shibe bedipti nan ki liu niba. Sangye kanyi ma du bar, gachi yang yang chorwa gu shibe, zumi di nyamju shuyi. Simbobon lingye, lingja ki kurkan shi pupatang jawe wenjam ki cemu du diri. Simbobon lingye gyang nyenji ki ngedup tang, chisin ki kurbu gyabdu gyurne, tede lulu ngang, kumu gyanga tang nyamtu, milam ki shinkam su gyutup gyu dunba nyingwe ne jang yu. Tiyang gupgar, nganzu simshu nyamba ma yinbar, Chale Tang, Lop Jung, Tsoha Soki, Nushu Kung Rung Ki Nene, Gule Kab Ingiri. Bicha Shache Shu Bi Na. Xiene Sung Mutu Be Lopam Tang, Mi Xiene Ya Sung Madu Be Chin Sim. Xien Ki Reng Yi Liya Samshi Mutu Be Gyo Nang So, Simkar Gyache Mana War, Gung Ye Lulush Gyo Na A. Singye Nam So, Tugyu Ne Kira Liya Chawa Sang Nye Khan Che Bi Ne Cha. Tang ne xin ki ne bop sang yin kan zhe zhe tu yu bi ne le ke chi shui di yin na chang me sim na lo li yin na ge zhen chor tu be ding zhe li ki ka res na da ki rang ki ne bop sang yin ne ri tang ne xin ki cha wa sang yin de dong de gu ju di ke chen bu shi si che zong bo bo kurang ge su xia le ki par che ba da tang ne xin ki dong ye ki ne su ke wa tang ne xin ki yi ma sim be zhong zhe ma to ba so ki ge li yin na nga to ne ge zhen chi si che tuan ka bu ri Kisi Mishi di Tse Nye Jin Shiliya Jongda Tup Mebi Yina. Nansui Pechin, Tang Aya Lien Yenba Dinti Che Goya Gyum Zen Kari Yina Samje Kang Ren Aya Yine Ri, Kun Zin Chia, Dinti Yon Sip Ji Ri. Chua Xin Da Ne Samu Tang Che Shubi Yina Yang, O Lung Da Kuang Le Pieb Ta Chawa Lam Zhu Yungwe Gub Li Yina, Ge Jin Chi Si Che Shubi Ri Di Le, Yine Le Da Di Tu Gyun Tu Dinti Ki Chin Zor Tang Aya Dinti Ki Nga To Ne Ge Jin Chi Si Shungi Da Gwambu Ruba La. Dan lamzhu gyu jie chang wang sangbu shi chong bi yin na rengi liya di top gui ngin tang tang ni xin ki wei xin chang ba xin yin ba ma si ta na ti yi gyan lu yi ma xin bar tang du ma dan ya da ti wei ya kharis na maang wa gu ya mis ni di gyebi libli yin du din zhe ki kharis na rengi xi ji yor ba la mu di chie bi yin na zong pa po khunan ge gup diya chen gu kin zhe shi na yor es shu bi yin na da tu gyu ni kharis na chang wang sang ya khara chie bi yin ni li ge zhen chi din zhe ki chen zor ki sam lu ji yong gu ya da Na tuyo dian tuwa din zhe ki ya samlun na loo li nye tuwa shi chom yi na nan ki rang ki mi zi yang kharis na lambu ti li ya pian to yoris jia sun sha Da tan de gub li yi ne le lam zhu ka zui ki chi wa yu bi yi ne le mi zi na loo li ya ta da pa dian pa me ba din zhe chi yin dui san ba ta da yu gun yu gun tan da me ba cha ya la so ba din zhe nang zui yor ba la din zhe sun zan zon pa pa ta di yi ne le bi kan zhe ji li ya sha yoris shu bi na lang gu yu ka yi chi tu ni ma zha si jia sun sha la Tukyunay ngan zui ta susu rengi liya chawa sangbush chebi nile yaa nimajik diya kharasna gyundo yon yaa kiraan nebab sangbur hachil lebi yu nile yaa di kharasna Taqwaa dinde chil diya ki ngebadi meza di nile ta midakur shee ngindu yu zamba yi na ngan zui ta tuzu tundu yi na lol kiraan liya lamdu chungba diya guwa khwa jay ma shu bar sim na lol yaa kharasna ta ngar gaya tang kinti sosh le je tuyudon di na lol yaa ta yin jay shu yaa dinde ki kharasna nang zui yungur ba la Dinde son zan zubab yu nyebar tu da gub du du yi ne le kirange ngar gaya tang king zhe dinde ma nabar king yong gi nam gyur tang reng yi gi cha ju la cun zin nimbu che gu ma se chen zor ki sanba di yi ne le pa tor ma nyebu ji riz chi chen gui nan sha Ta yang gub gar kares na nyo zi tang par chi kwe cha dinde gi gin yin gi dinde gi ru zin be gub li yi na chen zor ki sanba di gum gyu gu gub sanbu ji riz chi sun sha Ta zomba pa khurang yin ne le ngu ne karayas na tuk simdi hachang ki gya chenpo yin ba dindze jik tsuyon tuk duwa la. Shin tukyu ngan zuo cha shab yin ne le ta rengi li ya nyo zitang par che kwe cha dindze yon be gub li yin ne le chen zor ki sanpa di guam tu ya di hachang ki kagur ba la. Khurang ge yin ne le gub tukyu ki kuryu di yang awa tang za cha pe ne zu dindze ki gub li yin na ngar we ngan zu lo top tang la so li ya jong da tu bi ya dindze ki kugab sangpo ji reis che sun sha. Dinde son zang gub du du yin ne le kiran liya ta kisi nyo zi tang kwe jay gin ngay par jay son de che du zang ba yin na sim du tang kang ra ma nang war
Tiwe yang dungen tang kengen liya kachin chis shuya tang mutu yargye yung ya tang zhonan ki kengbe semgam jige mutu mizin langa gali ya gyo rizh che sun sha la. Tak zhan shi, mungzu mizin na lo liya ta tuyuta do lung da gyo bata chawan lam zhu yung badin chaka liya kabu zhi. Kab tu du yin nile kiran liya yang kares na parche chay bata kwe chan chung bay gub li yin nile o tang nga tari kares na tinjeg nizu chi chay du yin nile di nian lo top tang la so liya zhong ta tu ya ki kukab jiri sam. Tuzam tinjeg jishie je mutu mizin langa gali gyo bina. Chung je yin nile ya wuch min tubu rizh sam gila. Kiran ge tuyuta nambakun tu kachin chis shuya di ta kares na tinjeg nam ju zhung gurba di yin nile ma jib na ya ji ta sem na tenpo nye ya ji. Di man se kiran

ge chigang di rwala manin sum du kang dog ba se ge chigang di nga zo la zo khare den go war ba sna manin ge na la la sum la chi da ge gyo mani cheni mani chemi mani je ge da ge yo tin de se chi gu be ne lu se ne re da te da ye gu be yun je di nga zo la den nang war ba la se bu shu bu yin na Manin sum du kang tok ba se ya ge chigang di rob za ching an zu pa che ba yin na di tun da di dir ba la. Manin la gyo tang che ni che mi manin sum kang du tok ba da ji yi wa chi wa ni se ya ge tun da di di. Rwa la. Che zang manin sum du kang tok ba se ya ge chigang di an zu pa che na manin la gyo manin. Chenyi mani, chenmi mani sum kandu tokpe dagi yiwa chiwa ni segi tundadi rwala. Che zang nye kongdu shubo nengxin, chikang di da nga zula kari denpa riba sana da tindesi yi gube nilu tang gyumze denpa resi shugo yagi gyumze tila tuko rwala. Ona mani la gyuo tang chenyi Chemi manin jegi dagi yiwa tindeji chikweagi gumze nelu di karirese na zoi gumze di na nirwa la. Tangbo di karirese na manin nara lasum di yengju tayik shukse yusneri ne yinzang jinju nangze yumegi chane gongbaji shigugu yore nini ni jinju ki yigi jubu kangshi rangi juudu gube minxi yigi yinzang minxi yigi chane pomo maningi yigi kangtang kang che ma che li gongba shi nangugu yore che zang gyumze teda la denje maning li gyuwa maning zenyi maning zemi maning je ki dagi yuwa sumdi che nangwa rwa la che nangwa li Da xiam na nga zu wa mening ge da ge yi wa xi bong wo de xu du ye jia ji pu ge long ding san ba bo ce chuo ni bu ti ni ni ge wo ne gong ba xie sem xin nan gu ge yu ba de ke chi mu ru wa la ke chi mu de mening sum du kang do ba se be da ci gang di go la wo de xu zam ta ga xie ge yin te du na mening la guo mening suo kang du do be da ge yi wa zhe gu du ni se ge tun da din de ji dian nang mo wa la di dian jie da ti da ri yi gu wei gum zhe wa ni lu gum zhe di cheng ju yu ba di dian mo wa la di dian ba yin zang kong lang an zu chuo ni tuo ne wo de xu bu yin ba la mening sum du kang do ba se ge ci gang di ji le ya ku be da cha tang che na cha bar gyu xian tang che na xian bar gyu se la suo be ci gang tian zhe mening la gyuo mening cheni mening cemi mening je ge da yi wa ti kan de si qi gu gu yu me ge nang dun tong zu ngan zu la dian nang zhe bu de ruo la xiam la gyuo mening cheni mening cemi mening suo ge nang si su su qi je ne jia ji pu ge long jin san ba bo nam la wo de ji shu yin zao nang la ya yi na cha tang che na cha bar gyu xian tang che na xian bar gyu se ge ci gang ni shi duo la ci gang ni di ngan zu la ya yi na gyuo mening gi da ge yi wa di ken de si qi gu gu yu me ken de ji la wen ji qi gu gu yu me di ngan zu la ya yi na dian nang zhe ba de cha tang che na cha bar gyu xian tang che na xian bar gyu se ge ci gang ni bu di la yi ngan zu wen ji ra ba zam chi yang ma na ji guo zam chi wen ji che ba yi na gyuo mening gi nam dang di ngan zu la ya yi na Do zham dian bar wala. Da wana yuwa ma ning la ya nam nang kada kada yuwa rasi na ta tang ten na cha bar yuwa yuwa re xian tang ten na xian bar yuwa yuwa re se yuwa ma ning ki gup ki yuwa nam dang di ci gang di yi tuwa na ngan zu ji guo zham ji ngu zi qe ne cho bar wala cho bar re ci gang di yi su su ru che je ngu du xu na tang bu di dir wala cha tang ten na cha bar yuwa su sung bar wala cha tang ten na chakpar gyursu sungbe chigang di anga dhula ya zoi denja kari denpa dhubay sana gyuwa maningi dag yiwa nangla ya chubay nangdun cheshe jik anga dhula denang zeb